Ngānwe ngāna mōtu se itulau, se tasi o nā tama ilima ile fufulunga ma le whaalele o se masini. O le masino se te malu a whelua luana tupo ile a whaalavlave ile puke pine sawmills na māwele suesue ngā le worksafe ele ilava pui pui ngā e tāwhia ile ono tupo le a whaalavlave. Na whaatonuina ele whaamasino ngā whaito malu a tauranga le kambani e tutongi le tolus fulfafi tolus se lau tala ile na manua o na oa fianga o na langona. E lua se lau se fulu afe tala leo fa inga a toa le faa salanga ma e tatau ona tutongi le lima afe tala o tau o le faa masinonga. Na folfola le act o le atoe au mai iluma faa mama avenga mo tangata e fale no fumau tutongi po landlords ila fonga e ala ile faa tango ila atoe to e se tupe na ngau mai ala to pisi nisi o fale no fumau tutongi mai isi tupe maua e tutongi e ila fonga a faye si le atu tupe alo le tangata e onal fale no fumau tutongi na iloa tupe maua mai le lisi na atu le fale e mafayo na yeto e se ale tupe na ngau mai isi ana tupe maua e pei olona tutongi ma faa ititi e ila ufa inga o la funga e tutongi. Ile taimi nei, o tupe ngāu mai fale nofu mau tutongi, e tāwhia e se maisi tupe maua, mai na o tupe mamae maua mai ile lisi ina o fale, ile taimi nei, po oni tau sango iluma e mawhaia na whao ngā e tō e se ai ni tupe na ngāu. Wato e tutongi le la lau fela wa inga o kilani, le silia mo le fase la wafetala I tangata, na ova ni tau pase se na tuu ia la tau kaats mo feo inga I pasi, e au fiei se tangata I to tasi, e tusa mo le fase lau tolus ful tolu ta la, le tau ulo pase se na tuu pe charge ilana kaad, pe tusa mo le sfulu I vafe lima se lau, le au fa inga o malanga na fao ngaina e tangata I to sful faafi, sa afia I lea faafi ta huli, pe ona ta ue le la lau fela wa inga o kilani, I le One News. Olo oilo ilo il komisi mo pisinisi pe e tatau na faya se su esu enga ma le lata ile fa se fulu valu afi ta la. Olo ono fo ai ta la fo elfa la potupotonga I tangata I to afi ono se lau se fulu lima ia ole ma faya na sa ili ele eiti. Ua fa atuwa yana tatala ma fao nga se au au nanga po se polkala mi fo we ta ua ole motu move le etu sa ma le tasi tesi ma le fa piliona ta la le tau. Ma ua fa awa we na fa alangolango o kilani ili polkala mi tuwa yale hop ai ole snapper mo willing tone chalu ai nei na fianga ye fo ia au au na ngau cards e to tongi pase se lungo pasi mani fa fi tauli Wa whaeloe le leipa le ave ese o nisi tau mo le tāpenanga o lea enga o whāna wā onga e ala ele whaatau ngō fio o fua onga ma ta tala le avanoe nisi whainga ima whaiona whaatino a ela ititi le tupe whaalui na ai. Na sao no le taitai o le leipa Chris Hipkins e le tatauna ave ele tāpenanga o whāna uli toi ae o a onga ma nisi pili te tele e to tongi. Na sao no Hipkins o le ave ese le leipa tau o fua onga toi whaafoi ile whaia o tau mafutanga pāleni ma soi fua maloloina mō tamaiti ma toi fa aunga au au nanga pasi mono uitua e fa ama mai le ave ngai pa ke ti a ainga e ma fayona fa tanga o fi o fa aunga ya la fa tapula a o le fa ingo ni va enga ye o lo fa ma lo sia ona ofu e tamaiti o le atoe au mai ele le pa itso no me a ye tamaiti mai le kwa tamo mo mo ile lo a felo a valu ma tsoi fa fo I au au nanga pasi a wala fast food tolu inu uitua ye na fa amuta ele national ma e ma fayona nga lulu e manu e fa pa senga a wala ele ta tsaona tsoi fa aunga ina Peona Sauno Chini Anderson le so upu ale leipa moa onga. Sa fola fola le maanga fa upfai ele green, e lua se lau valu se fulu faa fini ngalwe ngole ama fai ona la chou faa tupuina, I tatono chou sanga e faa, ma o se vae nga ola la chou fua fuanga, mo a ti na e lita mao a inga e la cha ili ono biliona cha la, lona winga, e ono se fulu faa fi o sili atu ai, na ilo le au faa inga na fua fuaina, pe valo I eina le matanga luengo tupi. Na faa li ele tasi cha ita yole vae nga Chloe Swarbrick, e mo fai ona au sia le tu langa, ona o tupi faa fai ngalwe ngai fi malanga I, Malo si anga mama, male falele ya monio au au nanga, mamea cha hawa e mana umie changacha, faa piale hachi na enga ole lumanai, o se faa upunga na ia no noo ina maile anava cha wale vaenga ale national, iono ni macha upu ese ese, wao fia ilea folfolanga ale Queens. Watali le vaenga fa upfaya le leipa e fa sanga ile os fa inga le national ile fa inga palota e fa apea e fa itau hafetala ua maatitiva atu aise a inga maasani I tutono ni usila. Na sauno le ta ita ifono fa inga fa ato sina le leipa Karen McNulty na fola fola e Luxon la atau te fufo ina le fa afita au leo le tau le soi fuanga peitai tolu tau sanga talua na ia tau aveina le tofi e ua si itia le tupe fa alo se a inga maasani e tolua le fanao e ono afe tolu se lauma le lua tala ile

Chau sanga, mo na ole fa amalie ina umana onga maa sani ole soifuanga. Lona winga, esilia male se laulua se fulu cha la ile vayaso. Walu umaile maa ululungo chao o chao mafa, penisini, pawa, la fonga, po reids. Soifua maa loloina, male avenga o chamaiti ile a onga. Mumu atu na usofa ima faitio ina ile national. Sefua fuanga chao tupea le leipa e faapea. Sao o atu ile se folo valu te si male valu piliona cha la. Ni pili na naati ale leipa na folo fola ile mfayo na faatupeina. Maole a faatupea ia inga cha itasi. Le silia male lua afe cha la ita usanga cha itasi. Na faali ele national. Ilalo lfainga malo ale leipa. Na o atu ile se folo lua te si male lima pasene. Le si itia ole cha ule soifuanga. Ai ole taimi nei, e tasi tesima le iwa pasene. Sao o ato ile lima tesima le lima pasene, le OCR pol pasene tulu iyo tupe. Ila lol fainga malo le leipa, peyo na faali ele national. Ai ole taimi nei, walua tesima le fito lima pasene. E se lau valu se fulu tala, fo ina si itia ile cha ule fale nufu maututongi le vayaso. Ila lol fainga malo le leipa, peytai, ele ise suinga le taimi ole national. Ai, ile fola sanga le leipa na ola cha ucha wai, e fai ngā luenga mālo losi changacha, peitai, ole cho teleo changacha e umane, e la ititi lava sina tupe e chotoe, ile fai ungo le vai yaso. E valu itu lau le pepo fa amchalanga le leipa, le ana fa avasenga mama ayo iyo le le yei tupe fa au popo, olo ototongi e changacha ile pawa, i tau sanga cha itasi, ila lo le fai ngā mālo ale national. Ole pawa e fase la uma le fa cha ala fa au popo, siaki ifo ma i e lima se folo cha la fa o popo penisini e afe fa se la uiva se fulu cha la fa o popo la fonga po rates e afe male cha si cha la tupe fa o popo e alu cha mafa e afe lu se la ulu se fulu no cha la pase se fa na wa onga e afe lima se fulu valu cha la mai si cha e se la ulu se fulu valu cha la fa o popo mai lona tu fa cha singa e lima afe valu se la lima se fulu fitu cha la le tupe fa o popo lo o tsotongi e changa cha ile cha usanga o ia vaenga cha cha Ilalo le fainga malo le national peo na faalia ele leipa. Na o lato faalia foi, esilia male tolu se fulu ni la funga po levis na a mata pe fa opopo ele national. Talo maile tau sanga, elua a felo a tolu. Ua matua faitio ina Helen Clark o se chasi na vien pali mio le atunuu. Lele a waio ni usila le palota malo o faa chasi. Ita penanga mo faa ma ipipisi le laulangi. Mana saunua Clark. O se luma lea mole atunuu. O ni usila ilima ia ia atunuu ele I palota ili folofolanga na tapena. E faa maalosi ati leile ngalulue faa chaseo atunuu. Male vaa maisi maalo. Pe a tutupu maini faa ma ipipisi ili luma naai. Ole United States, Israel, luma Argentina. Na palota etite ele folofolanga faa vaa maalo ili puipuinga. Maini faa ma ipipisi. Tapena anga male tali atu I faa ma ipipisi. Pe itai o ni usila ma Paraguay ele I palota. E se lau lima se fulu tolu isi malo na palota e lango lango ina lea fola folanga I se pepo fa amachalanga na faali ele mjanga alwenga olva I fafo ma fe fata wa inga e lango lango ina ni usila le faa moe moe nga auto o le faa malo si atili leo polo kalame o le soifua malo lo ina ale lalo langi ma faali le ya chape na nga ma le chali atu ine faa ma ipipisi peitai na cha uele pepo fa amachalanga e faa pia e le lango lango ina ni usila le ngangana o lo faa ilu aile chali ina o le maali enga Fa'avau malo I fa'ama I pipisi o le pandemic agreement. E matua tau a tele ya New Zealand. Le pui pui o lana ya tatau e faiaia na ya lava fai unga tuto tasi. E mata opu tau le soifua malo loina. Aena fa'asala loina Helen Clark. Sana tustusinga ilunga upenga o so ta'inga. E tali e lia fofanga New Zealand. Ma ia fa'ingoai o se luma lea mole atunuu. Ma ole tali lia mai leuna inga ele New Zealand first ole palota e te te e tui pui pui. I se fa'ama talanga ilunga upenga o so ta'inga na fali e le ta'i ta'il New Zealand first. Ma wasamana ia Winston Peters. E fa'ama utinua ilana waenga fa upfai. Ia o fia ili waenga e ta'u ole National Interest Test. I tutono le maali lienga so faa tasi, ina ia fai ai lava le pūlenga ni usila, ana ia fai unga ai le osineva. Na saunua le taitai o le Labour Chris Hipkins, o se tūlanga I faa maasi asi ina ai ni usila, ma e ofo ili faa ilo ato I ni usila o le pala a ai, I tutono o se paa lota faa pea, I maa lo au faa tasi. Na saunua le taitai o le National, tui sinave maulmuto oto Christopher Laxon. Ele o se fai unga lea le kapeneta, ma ele lei lava le fau I sao o nisi fesili I le minista o le vai fafo. Tala fau ia malisi ufonga le laumua, mole ne iau auli.